0: tabbatarwa ko kusanta wannan labari abinda ka iya zama dalili na biyu na karancin man da ake fama da shi a kasar ta Mali
1: Tumata lahangida Abdurrahman Hassan da wannan rahoton. Bayan shafe sama da shekaru uku da barkewar yakin Sudan, kasar Habasha na daukar nauyin taron kasa da kasa da ya hada bangarorin biyu da domin lalubo bakin zaren kawo karshen yakin. Wakilinmu Mahmud Yayi Azare daga yankin Gabas ta Tsakiya na dauke da karin bayani.
2: Taron tattaunawar na Addis Ababa wanda aka fara a makon farko na wannan watan na Yuni. Babban yunkuri ne na kasa da kasa da nufin tattara bangarorin siyasa da na farar hular kasar ta Sudan wuri guda don kawo karshen yakin da ya daidaita kasar. An kuma shirya taron ne karkashin jagorancin wata hadakar kungiyoyi biyar na duniya da ake kiransu Quintet, waɗanda suka hada da Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Tarayyar Afirka da Hukumar IGAD. Gami da kungiyar kasashen larabawa da kungiyar tarayyar turai babban burin taron da shine samar da dandamalin tattaunawar siyasa guda tsakanin yan kasar ta Sudan don tattaunawa kan yadda za a kai ga cimma dakatar da yaki a kasar gami da girka tafarkin demokradiyya na gaskiya kamar yadda Helison Jeffery na kungiyar tarayyar turai ke faɗi
3: From what we know about currently military from Sudan
2: dace kamar yadda muka sani a yanzu haka A Sudan, bangarorin sojin kasar na ci gaba da zaman ƴan marinani. Dukwa da irin matsanancin halin rayuwar da ƴan kasar ke ciki. Ci gaba da zama cikin irin wannan yanayin ba tare da taba komai ba abin takeici ne. Lamarin da ya tilasta mu yunkurawa a wannan karan don lalubo mafitar siyasa ga rikicin kasar ta Sudan. Ta hanyar mayar da bangarorin sojin da ke yaƙi a kasar saniyar ware. Sakamakon ci gaba da kin yin sulhu da suke.
3: Both parties
2: wannan taron da yana da matukar muhimmanci kasancewar su shine idansa na farko da ya nasarar samar da dandali guda da ya hada wakilan kungiyoyin da ke goyen bayan rundunar sojin kasar ta Sudan da ma masu goyen bayan

0: su gashi har su ma sun iya wasu ma suna zuwa dan su ma su samu mu koya musu siya kuma insha Allah zamu ci gaba da koya musu ba za mu gaji ba
1: Sadiya Muhammad Sani guda ce daga cikin yaran da take koyarwa ta bayyana yadda malamar ta su ke kula da su tare da ba su shawara domin kaucewa kalubale da ta fuskanta a lokacin da take koyan sana'ar
2: kuma insha Allah ni ma ina sa ran wata rana in kafa haka in dinga yi ina sayar da
1: a ƙarshe gurin matashiyar shine ta ga matasa musamman ƴan mata sun daina zaman kashe wando Muhammad DW Hausa daga Kaduna Nigeria
3: To madalla ma sauraro da wannan rahotanni muka kawo ƙarshen rahotanni da muka yi muku tanadi a wannan safiyar a madadin Suleiman Babayo editan da ya taimaka shirin ya iso gare ku Binta Aliyu Zumi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon bisala
4: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni Jama shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chad har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.